agbara lati segun gba agbara lati segun lori ota re in the name of Jesus Christ eyin omo Olorun oba yin yo e dide e ma bo gbogbo le ni bo le tin gbun mi e dide e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re oba segun fun ni e wa do bale wa kunle e wa yin baba logo e ja jo dupe lowo e Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan e ma bo mommy e ma bo daddy e ja jo dupe ojumo ire tun mo laaro yi Oluwa se nbe ti emi enbe laye ayo wonu ipin rawe bi ogo se nje ti Olorun nbo le wa sa nbo le wa ma e wa do bale wa kunle ire subulu laaro yi ibi pepe engineer enna mike si iya olorin wa ta fi jo ndupe lenu

ẹyin ayan fẹ bi ogo se nje ti olohun e dide nle e je gbogbo wa wa ka jo ki hallelujah nla a ki hallelujah nla meje ati ogo marun anywhere any place to ba tin gbo mi kan ke awon eyin o siwe ranti e ewo mo fe ke foke ka jo ki hallelujah nla meje se reyin te mo gboran e suma anu e suma re. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo man, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Gbogbo eyan omo Olorun, ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada. Eni kan ni ti weman ko aro ola lo so ko contradict ara won. Pepe yo pomo. Eni kan ni sesin meji la se wema lagbara Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkan kan mo wi nkan kan elekeji o bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe temi oju pe ki lo anointi won lo.

lo nkan re ibi wo na lo ni wa wo nti o sele ise wo li taro yi o le die ani je nfe le iku gbogbo le gbogbo eyan omo olodun te ngbo mi cream to fi para na ni wa wa jade wa bere siri po mo di a ma yonu si o wa ragba lagba ti o mo yonu si o enikan ni ikunra mi cream mi ogbo nti bibeli so oni orun omo mi joseph oni eji o dabi oko ti abusi nigbati jacob bere si sure fun ase ase nbe ninu orun to ba jade ni ara eyan mo fe so inu le yin di ase mo fe so inu le yin di agbara mo fe so ayajo woli to gbori mo fe mo so sinu cream yen ma wa ni o jade lo loni muna manasha lakana manosh mo fe gbadua mo fe so nkan sinu cream yen si ile.

sikri mu yin le bo ba fe kunle ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se yo meta ti o se pin se yo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan a fi to ba wu nkan yen lo le pin rare enikan ni e sa wu o na ni olorun ko si eni to le pin olorun ko lorogun ko lo ba kan igbo ba wu ni mo pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu majemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo ho dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu majemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olorun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olorun orun o tori po lorogun o lo ba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa nwaju gbogbo eni to gbo mi laaro yi mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta eni kan ni wo ni kin le nso laaro yi nkan meji kan be ti o se pin meta enikan ni esa wo kin ye wo bo ti wule kin kan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni esa wo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le le keta to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin niwon igba ti o si keta omo laaro kutukutu oni ojo isegun mo pa lase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni to njade ateyin te jade lori phone eni alati o ti ma dun gbangbang nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olorun da ti o ni pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latojo aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni e sa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duo ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi laaro mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osimi olorun meta lokan gbon le egbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duo ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibi re re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan baye shandali.

gbogbo eyan omo Olorun ipade Canada ni agbara eni to laye atorun ale ola ni nilu Canada enikan ni ti wema nko aro ola lo so contradict ara won pepe yo pomo enikan ni sesi meji la se wema lagbara Olorun ikan ni ago meju abo o bo ba le funja funja bo ba le wi nkankan mo wi nkankan elekeje o bere ni ago merin ti Canada o bere ni ago marun iyen lola bi oluwa se nbe ti emi nbe layi e ba mi te fa won omo yin e ba mi so fun e fun mi ni flyer baba mo fe ka won omo mi o wa sibe te mi oju pe ki lo anoint won lo o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won ojo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta 37 kan 34 43 081 6 6 7 6 7 34 43 number me mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way le wo ma send e to ba bere si pe in block number re

gbogbo eyan aye aye aye o kini nkan mefa ti o le di nkan meje lai lai atayadu o meka hala ki lo lon da ni ojo kefa eyin eyan e wa daun eyan ni eyan abidi yan yan awon na won pe ni aye gbogbo eni to ngbo mi laaro yi aye o ni se o aye o ni so mo re aye o ni mu o aye o ni ma won omo mo lowo aye aye tamotiye mo duo ninu ipekun ewa mo so ta se ta se mo wonu jibujibu eledumare lo gbogbo eni ti ngbo mi laaro yi ba ba re ni keni ti aye nse ti won de oyun mo nu ta ba re ni ti won se ti won ba resort e je ta ba re ni ta ye nse ti o mo to kan mo ikorita ko ye mi mo ti aye fi o si mo jese mole bo se gbe cream yen jamuni o ya ma jabo ma jabo ma jabo ma jabo in the name of Jesus wa kibe eyin aye e pada leyin mi eyin aye e tuwo lori oro mi e tuwo lori oro awon omo mi aye o le mu mi aye ta mo ti ye ni ta mi lato ni lo nitori ise ojo kefa ni mi ise ojo kefa ni mi eyin alaanu o to je iniyan e ma wa mi bo bi n ba fi cream ipara ire ba mi anu ba mi okiki ba mi in the name of Jesus kata yaliya manasha enikan ni woli kini nkan meje ti o le di mejo.

0: mẹjọ ti o le di mẹsan o nkan mẹjọ ti e di 20 gbogbo le o ojo ti a ba bi omo to ba pe ojo mẹjọ a so loko ni nile yoruba nile bi ni bi nile tiwantiwa nbi bo ba di ojo kejo la so mo loko gbogbo eni to ngbo mi laaro yi gbogbo eyin ti aye ti so loko ti e se ti mo yi oko re pada loni bi oluwa se nbe ti emi nbe laye a fi oko tuntun pe o aye re yo dun lati iseju yi lo gbogbo eni to ngbo mi igbedide lojiji ko de ba o ibi ti eto re ha si o oya bere si gba alejo ayo alejo idono alejo orire momo mo se ami won de ba o igbedide lowo otun lowo osi o de si o lojiji ki won fo ko ti tun pe o ki won fi pe awon omo re gbogbo eyin ti aye npe ni agan aye pada bibeli ni nigba to si di ojo kejo won gbe jesu olugbala wa sinu temple won ko ni la won so loko lato ni lo ohun ti ojora won tele yo mo jora won pe ni o seri in the name of Jesus mo won ti o sele loni kili o to su loni wa gbowo to loko kili o to su loni alejo ayo awa okan oni lojo isegun isoji mo wa se isoji ori afefe mo se mo ito omo iwo le momo cream yen di majemu loni gbogbo eni to ba lo nbe ibi oba yasi won aye si terin terin ibi oba lo aya ma pon ole ni ogun olorun yo farahan ninu ise re gbogbo eyin te wa lori facebook e ma share ma type ami bo se nse be anu kan oni wa gbo o bi yanu e ba ti nsele mo ran ti wo ni re o because nkan to do mo sele loni dada ni nbe nu gbogbo ti mo ti dale fun yi wa mo ri o so gbo ri bayen so lo lona bayen ri asiri ni o o nbe pelu awon eni to ba be iwe ni church lola a nbo to lo leju
1: okiki akaka olugbala mi ojo ojo si oba isisi nbe ni nbe ota mi o le lo tori pe saworo ilu oki ni
0: si eyin omo olohun kakakiri gbogbo aye mo fe ke ba mi dasi radio program yi a fe san awon owo pepepe bibeli ni ki nbere mo si nbere lowo yin at least iba se 5000 lo le ba fi dasi iba se 2000 ko to di ago mejila yato si ida mewa ati ore mo fe ki eyin boya bi 200 eniyan ke ba mi wa ko dasi program yi emi oluwa ni ki nso nkan kan fun aye yin ko si bo se ni moke to ba ti di ago mesan ma gbadua fun yin to ba di ago mejila ma tun gbadua fun yin ko wa ma fi dan olohun mi o eni kan ni account wo ni ka san si woli iwe saba bere ru nkan bayi account number church leleyi 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole eleleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank in here Comfort Life Mission International ni ni o tun gbe jade ewo ese bibeli ta ka lo ni ati si we Daniel bayi o Daniel chapter 1 to 6 Daniel chapter 1 chapter 2 titi wo chapter 6

0: Super FM.
1: Nwa m nwanyị, kemgbe I rutere ụlọ gị a, m na-arahụ ụra ka nwatakịrị. Kedu ụdị matarasị a nwansị bụ nke?
2: Nwanne nna, ọ bụ Vitafoam Pillow Top Range ọhụrụ.
1: Elu ohiri isi. Ị na-ekwu na ohiri isi so na akwa ndị na matarasị a?
2: Ọ dị ka ime mgbunye igwe ọjị dị n'elu, ya na nkwado kwa ọtọ n'okpuru.
1: Ọ bụghị ihe ju anya na m na-ese n'elu na mrọ m. Ha bụrụ nke a na n'obodo m. Aw, o nweghị onye gachi teta ọzọ. Nweta nkasi obi elu site na Vitafoam Pillow Top Range na-egosi Vital Lux na Vital Helix. E mebere nke ọma maka ịdị nro. N'ezigbo izu ike na-akwado abalị, na-akwado ka abalị ọ bụla dị ka ọmarịcha mkpụrụ ndụ.
0: Vitafoam,
1: o mekarịrị ibe ya na akwa ndị na matarasị.
0: Super FM.